ayangaga za bubro likaburu limamati aya u izi ama ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto chekuto.

na nyame nam ne homa broso na samrei wadi awali e da hu kire wale mu wo kristo nyame ye nyame yo benyame so so ko vi clement e bia wo bia na mi shrawo.

kwajia dro di kuni ana wa enyum tune no onyame atemwo bawso onyame me se natemwo e bawso ne ni ba ye nyuma won tumi nyanyo kya se wo sho se ni dia di tene ba kom maram so akosene no eh won ku awo na na ni yesu na awo na abo onyame na dia tena ho ne di bone na brebi baba e ri cha wa de na ba be se won ni wo so sel Yaba se yaba be ya tuma na meyefo ha ya crazy free baby ni yaba ya ka ba bi ade sa na ya tuno no abodam abodam abodam ama Christ ni ame pesa me kacho nyina de sa na ka ya se sa fom wa sa be jom brabi atamwo brabi atamwo me kacha o sa se ka fo de nyina e pon wiya Nama ko ba perform ko sesa eh intego nasi emuntafra emuntakafre na me memai ene me kuru aba beti ya be katsa ne sa dia ya taswa wedi daswa sa abasa pifa

wa wo ye manum to fo na mi sira mo nay tawai tawai na si he na ba hiba e ba.

Kwame na miyansom Mi baza Mi wana Mi baza Mi jano Ayame yon Sauri tiyanyo me na tumi bini udiya siya Sa tumi ni yasu manja nkane ni mbu Sa tumi ni yasu manja wani shafo Sa wu tiyanyo me Na tichi wabi koswa Yesu Kristo Wakini jaye ura nyomine mo Nyomine mo tumi ni impani shafo

abrane mani da swasa na mitume ni hembe nkumu ni fa kwenye toye.

Ohi David mpae bɔne o Enyom etre aduoson baako ne nchichemu enkron no se Ntomi ntwene me nkwakwa wabrem na sama ho aden so sa me nyawo me Ntia ne dai wo patan na me so so me se sama ho aden sa me mere wabrem a Papa me nyaa me wate me mpae bɔmu nso Menyum tom, ma sempakam. Ura, a yak kula me.

Akana Bamuo. Hey, Sanya na Samtia. Woni Antonio. Adu wuso. Wabaya wusa. Wakana Bamu. Hey, Sanya na Samtio. Woni Antonio. Hey. Wabaya wusa. I want your name.

0: Asa for me ba. Aka bro se fie tudie. Me se me ba ka. Ba me awusu. Me se atrus. Afi we do ba to ba de ka. E wo Jesus dia. Amen. Amen. Amen. Ka kuma to ya me Jesus. O bo ni ahun ba. Afi we di atrus. Afi we do ba wo ba. Ba ma ta fu ile ni ewu. Pegamama hana awuba. Pegamama sara awuba. Kwakuma toya. The afu here. A juice. Hallelujah. Hallelujah.
1: Adru miso. Aradia.